jin sha me pa ra jig ni ji shi shi to phu dang jan zu to phu shi ra ji gi ba ji ji tong ni shi chu ran lu ji jig ni to dan ji kam zu chen xi bi men bin ji xiao si jin sha me pa dan chu qi gi ji ka ji jig ni ji ni to shi ra tong wa ji ka ji jig ni ni to ji men shi har ta ki tan bur dang gi zhong ku qia xie dan bi shi chu ran lu ji jig ni gong pei ji zhuo lam tu qiu ji jin chong xi de jig ni zhe su ji xi sa pi xi ba dang Shi chukwa rang lig jia di yue rin tang ma lak ge lhub zhung tang lhub su tang samur bewa. Phu sam tang da sim kor jia lhub su jia shir bewa. Marik jia nyong tub tang dirab jia nyong tub dar bi hu shir tong a zi xie di. Rigni xia zhig xio yong ni zha ji yong wa tang. Rigni tong li njong pur gong pi liong war gandih tong gi. Jia nang ge rigni zik zhin jia meng zhi tan bur ntong war li ka ga xin bu xing na. Sam lu gan su jia tong ni zin gu zung gi ba tang. Shi chuk jia dar su nin zin gu zum gi la. Mari ngu ri nin zin gu zum gi. Rang jia ma mong ji di na rong wu lak lin ji nang ta su chung xi di xiong wi. Su jin jia su zin zin chung bi sim xi gi ba tang. Ma ks rang lik jia gan shu ta wa tang shi chuk rang lik jia gan shu ta wa jin chung xi ni. Hi tur shi lin tang. Zin peng a din lin xi bi a mong zi tang. Na zin tang shu tang nying cap sar zi tang. Zhong huayi su jin jia su zeng sartu ji tong ni pun jir deng. Sartu ji tong ni gong pil yong war hirtak xie ba. Ji wu nam ji gan su la ren hik deng, gan su la zin shuk, gan su si shung ji xie bi chorin jik ba deng zun bar nhe zhi xie de. Ma zheng ten bim xik deng dong xir sim ji kong mu cang ma, zhong huayi su zeng a zhok bi xin kwan deng. Zhong hi rik ni ji xie bu shak par xie gi. Jie kab ji rik ni ji nian tup xir tong war, Tangrab zhongku rin tang shtawa hirtaki chepi tonggi. Tangrab zhongku rin tang shtawa na zhongku chesi dambi shichok rangdik ji rin tang shtawa yinba tang. Di zhongku nguntun rigni ji ndanchu kashok tsunyu. Rangjian nil zhongku chesi dambi shichok rangdik ji zhulam tang da lamlong ngong juji xiongwa tang. Nga su zhulam tang, zhonglik ji ma lak. Lamlik si na lamlong xiongyu ba laklin li rachu xiyu. Na di tang zhishya xia jir hijik ba tang. Xie xiong la qia bi xi si lir tak tang li tina jia jie tang ni. Tang rab zhong gu rin tang ta wa di, jia shir bi ri tang qia bi xi bi xiong gong shir ji xik da tar gi. Zhong gu peng dan zhe zhe tang zhe xia xia ji di, tang rab zhong gu rin tang zin tang tang song zhi dan bu xi gi. Zhong gu peng dan ji zhong gu ma meng tang zhong hua ma rik ji rin tang nyam lin tang rin tang cun yik cun ba tang. Xiong yong ni zhong zheng xie zhuk zhen ta ba tang. Zhong hua ma rik jia jiar tira la bu xi ngon jir cun ba. Ji wo ri ri cang mi zhong gu peng dan zhe bi dun da ba cun xi bi chou da rang ni ji peng dan ngon jir ta ba cun ba. Zhong hua ma rik ji tan zhen ba tab jia xi ya guo zheng xi hi cun ba. Zhong hua ma rik ji mi rik jia xi dei dang gong pin la nga li xi wi liak jin ba wi lak sam cun ba zi yin. Jia kab ji rik ni jia nian tup xe ra tong war. Zhong hua ya rik ni jian tan min ya gang gu xe xe ra hirtak tong gi. Lu ngu nga tong lak ge xi hua xiong pei jie jirim nang. Zhong hua ma rik ji sab sheng yang la zi huan bar wi rik ni sar tu xi yu bi. Zhong hua ma rik ji xi zir zir jir wi rik ni ji zir jin di. Tang rab ji rik ni la tan zhur tang. Tang rab ji si chuk tang tan bar xi di. Ma nam ti ga tong ga yu ba tang. Qiab xin bu ti xik xi ba zhen ji nan bi tong ni qiab bi xi gi ba tang. Ye di li ya gua wa tang. Jie kong li ya gua wa di shtan ji gim chan dan ba. Tang rab jie rin tang dan ba si jie rin ne gong dun dar pe tong gi. Su jin jie pe xiong rin ne jin zin xie la. Di rab jie nyang tup dar pe yung tong a tang. Rin ni la jie kap da zhi cik la. Zam nung la ka yung xiong bi tang rab zhong kuo rin ne sar tu jie jim zhi qia pe xie gi. Su jin rin ne jie tong kong xa lak cang war si chu xie de. Zan kwa rin nang da nyar wi rin ne tang. Zag zhi xin bu tang da xian bi hen nur. Zigli hui qi nang ga ye ge ji ba sar ji yong tang zi gi. Ni lik tang rig ba tang su zing sim ji xik bie guan ni. Zan ji ki lin ta par xi di. Xie xiong tang rig ne bie ri xi bi chi ca tu ra tong a tang. Rig ne bie ri xi bi lam su ti cung ta tong a. Rig ne bie ri jie xie tang sar tu ji xie tuk. Ma meng yi jie zhok bie tang. Cuk kheng yi jie zhok bie. Ma gier yi jie zhok bie su xie tang na meng xiong di ji wei su xi di. Zhong hua ye rin ni jie gim chan ngun bar tong gi. Rang jie jie jie kab nang nian zhong to la duan hang xi ni. Zhong gu lor ji jie sig nur jia nun ba tang. Merig mong bu pong bu xik da zhe wa. Rig ni na meng xim tan yu ba si jie xie hua dan bi jie kab xin bu nang nian tang.

0: mengrum yuwa che di niwu cho lebjin nime chu ki wenang ki kangjen ken chu gu le di ki chi chowa sarpa zu dun chi be chi zhong shi zeng zu zu ki sam cha du lin che pa kong chen dang le du lu bi
1: yu zo kina zu sa de ya chi mo shi mo da sa la ba

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gupe jizui, muchi yinzi lembarchi.
0: Mi jiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhewani, ngenji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

0: mong rong yu wa chi di ni wu cho lep chin ni me chu ki wu nan ki kang jian kian chu gu le di ki chin chong wa sar bo zu dun chi be chi zhong shi zeng zu zu ku sam cha du lin che pa kong chen dang le du lu bi
1: yu zo kina zu sa de ya chi mo shi mo da sa la ba chi

0: Mimi da jiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu jiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi jiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gube jizui, muchi yinzi lembarchi.
0: Mi jiki jiyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne jiwani, ngenji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwarchi.
1: 미리카기

gyor che de gyujik lamjik nyamjun ta yue gang o kukchen kuyun zukjun che ba so kegab ki tabju darwe kugab ki chen sarbar damzin che to ngarwe hurzun ta rengui ki kegab cho yong ne komu che bar rong de ta ngarwe hurzun ta rengui ki kegab heke ki chi yong ta che ba ngarwe hurzun ta rengui ki kegab cho yong ki lak len na shu ba ngarwe hurzun ta rengui ki gejee michu jingne bere la kuibe che che de peke sarpan ngunju yungwara leke sarpan pyugwe. Shanganda aumanki, kegabchikla lamlu nyi ki ndumchen tenpe laklin kyu miche para kuide tonggu ni chunggui pungdun ki ndumche kyechen shikshi. Kejeba chebur gyurbe, shanganwe shangan kyungwa ta, aumanbe auman kyungwa ta kyung cheb ta, keje kangji auje che ki tupshu kongbe ta kyagi tangche, bunda shanganwa ta, bunda aumanbe, kegab ki tushe ta keje ki tsamba cheru tonggu.

ona sitri thoni sheba ina chere tam donu chere la ngen ti tam ngen chen gu da kongda yere se na te yong ji na chere tam donre renyo wa su je rong ju ne che la ngen ti kongda yere tam se na ji na zhu rong ni ju bi che lo bu da che ba ong yong na ji ba ni ba za tam dong gong su chi yi ka ra shon ni che nyu bo ren je wa san ba chen gu yi che ju shu che ren zho wa chere tam donre tuen bi gab tam che ba ina Jeta xieni rushu xiagu, ji tosa renze gubali, chere tuensi shusu teni jujemi. Ni, gade ndangre tuensi ngonzo ama xiebar, nyengu je xidongbong, yona, do pabong su nipo chede la tangni, yu ni je shusu xiegu. Renye war, ngadi kongda yue tang, renye ka rongshu jeta xiegu somshi na, reke tang rengi ni doshu gang, xiengi malhu yong war, nipa retingi xidong juba tang, rishang de lobu de chen duen ba. Sen, renyan sa gong di yeyun de tigu ba li. Rishang je zao la rom ni. Gade renyan wi gao dang ki na nyingko je si dong on. Jangin la tong ni de ba on. Yon na jangin gong de re de ni. Rongyan xio gong de xie gu. Renyan chong che ka denjao ke de man te de gu ba li. Lang sen jia la len ban ro jime. Cha xio che wi du je ye zo xie gu bi duen sen ga yi na. Ji na, nao xin gen da la do ke xie ni. Xie re nyong zong xie gu. Ni, zhōrōng kē dāng zōngbì nye kō tē yē kō rāng chāng chōng lā nō jīmī. Sēn, dē kōng nīng bā wōng zhōng kū tē chā yō xā jīmī. Zhē, chō wō dāng zōngbō rē chē chī jā jīmī lā rōng gā tī nye kō tē jā mā rōng. Ngā, lū xīn dāng jā rōng sū yō sā lā tē nī chā yō xā jīmī. Zhū, lū zī dāng shū zī sū jī kā bā mā jā pā tāng lī lā lū chē lā wī jā ngīn dō jīmī. Dē kōng tē chēn zā bā wōng yō nā yā chēn chēn pō yō cī lū kē rī lā dō nāng chēn pō xē gu bā rī. Chalu shunga, nyanka la jata yogu samshi na, ji, gade chalu manta da jeje ra songni diyon tongi na, jata meba yin na, nyata retin tang sato, tokong ten su tosa ra nipo wa tang, yona kongle tang tokong ki tosa, donggo su tosa ra ngi ni yogu bari, nipa, gade chalu lobo da jeje ra songni kongle tang donggo su sa ngi songzi, nyesho da dao ten she ji, ngi su kongru da su she gu bati, pena loja tang, darcha, Magi chandu jie, nari su tabu. Tui ta nyesho dato tong ni, nyesho taba zene xie gu. Tadung taba tang nyagi ji rongnyo tang tokongnyam da tong ni, kongli ni xiepar zao gu. Sambayi na chalu manta jeche ra song ni, neko desa ni rongnyo nyanka la che che. Tadi yue bi nyesho di chi go ni, nyeyo xie gu ba tang. Yona nyu nyong ngong gole tang, ruchu mante, bawi binji su ze gu ba tang. Tana polo na su su yenshu che wi ngi di tab chi dam ni, nye yo xie gu, jibayi na yong xi jia che wi tang jin de longko go di che lu tang che bayi na, nye de longko che go tang, dama tangbo ra dam ni, che lu la ka de xie gu, ka de zhu rong tang resa ni che lu tang che na, yu nyang ngang to sa ra go gu, nga ba, che lu xiong ka, che jing

0: 마치 강와 년증하다 마시에다 초냐르는 그래다 봄에 캐르창스 시바즈 뉴르구나 디마차가 다롱 첨창스 쫑구나 하징 까크치 아구 젠주르완다양 잔노구칭 초 하릭바장양 섭다치르참이 먼저 탐미숑타
1: 아마 다 요츤디 손으리 다 추렁거랑 알아 립데크만드
0: Kardia chio yang ta hanzum manzum zi yinji na. Tarta chio da da arangir lopchuk lhamuh jin daga lopchin tharxin yondari. Dima tsaka darung tondrib zhanggu chio bogma linju wa mantajju jimtsin da yang. Ta ayi gantsin ga urchim ziga umu nyamchung zikri samna da yinari. Ta ndurna nda tsangma wa nga nontar yinari.
1: Ama. Chungo manjik tindi tanga chilab chewi ama yinnari. Ngi cho simcho ganjik na mandukka.
0: Nga mawu ni ganda chenrandi lingin ziri yana. Jiba termiliri dang chanu ba adiga jarsikta. Yinna, nyang jewi omu chung chung de, ani ga lihung da jarduyi ganjik nyan namar. Kaka ga chenrazi ga chatang rongda. Чарчин хэрэнэда шин ягбуз гэж үнгэнжиг гүнэр. Ацу омэч гинжэна. Чэдэ нэла мэри яжэда. Арангу арантун шаджэнда хажанг гарчэнэр. А данга нянын чурангара насиню.
1: Яя ама. Та чура намуни гарсусира. Ни самлу япуз тоя.
2: Demsu ame lak wamu chung chung te tsirilangani wujik shiji marsin nyanwaatang. Deni chimje shangkim chungwa zhigli donjibji shimbi ngirje nzivji te tunni thamjim te tsukde yir tsamla teji mokche tukjig kharngu jenni yirwaatang. Demar dunga mokche shiishang halota chobin namjir tangji ngirgirji nzivji te mekche lablabdan barwi thabgi nang pangasong. Azung mamang chimkhang ge rakur nang de lamu che ji lag de yig cha khma khang song de ge yu gab de dim cho yang go chin jin ni nang la le ba dang khomo ni gi che sik sha ju ru nim de mamang chimkhang ge thok khang nang zal song khomo ni che ji se azung chimkhang ge li shi le phomo ni chang thok khang nang ju ju ru la lang she jin de
3: Terin ge che gen den ra montre le ha chu mon po re Rè dè ngà sì zhòng chìng kòng lè gù tù xì jì tèng dòng bò rè sàng dè.
4: Rè rè ngò mà rè, lò jù tèng gì tè tàng bò rè. Bò mè tàng xì bà gì kè wàng sòng jù tè là ngò mà tù nì chè bòng dù à.
3: Tò tò rè, dè rè xì tè nà tà gò lò kà kè nò ngà sì chàng chìng gì gò tù bè jì zhòng jè yò bò lè dèng gè.
4: Tà tà rè, chèng chòng jì sòng zù zù jì lèng gè lè bà dù gò nà tù yù rì bù làng bè zù xì ngò dù. Mà nàng jì sàng lòng zù tà jù jì tè lè lhà mù jì mà rè. Nāngu sī pōmē chō gōngsō jī chīngjā hācā māngu duwa.
3: Rē rē, tā chē zhōng rā pōmē kē kēwōng zhēnē shēngkēn nē tī mēnā mōmbō yō na, tēnē pōmō rā nyō ngō mā ngō jī rē ya.
4: Chō ngō mā ngā lā nō shī jī tē thē ya. Ngā lā nē tī shē pī yē njō tāng jī gālā jī yō rē. Kāng tā jāng chō ngā jā chō kāng tū shē gō duwa.
3: Yā yā yā, tān chō pāng chō, tī chē tsōng rē kē.
2: Zhōng mā mā chēm kēng gē rē shū tsōng jī.

Yam zarsi me to ko gwa shu jir ji bi long chen dang zalam ka ka sang gen ro bol hen ji chen ba zu ka kham zang a ti da ta yin ju kun hun ri ro mo zu gen den si ri to yi zar ra ma bi zang dem ji li che ji ka sen nim be mi dang kang a tong tang jo jin ba na gi na zhong yang long chen nian chen ji ji bi kun wor kil chen nim ge lo jung gu ti su se gu nu le zin yin che ci ti ta le zin ni gu ji wa sa ma shi da sem ber ga sa she

chechang ambo de che e ma ka ta singa la kre che ari e nga chak ka chuk ka de che ha ha tan sha chola yong de nang ni ma si ton ji yu ta ni re de tan sha ni ku so yong ne ni di chak che ni zhi ni mo do tang

0: Zangaiwa tarung mo kiwi. Pochong nang tutul kalacho. Tewi, kumo meto korawi nang tichi. Kaite kamila sumo meto mchata sina, kumo dimu mwara tushungi. Tazo pochong tak dachong chung. Ola, meto kushir masina. Huh, tise, ngayachin nang disipshek shi. Machichi.
1: Yachin nang.

chong de ge chig go chertrim chen ji ma rong lur den che rong de ser sei wi pa ye me tong a jin ji lu sim che mo nga ter tong hung rong a jam

zodong tu. Chu zu ni shu zeng ni ne ni shu za song be para. Ti ling ge ling shi so qi zhi le zeng dong ju yi bie. Tian ye ne ti da san xi neng ju zhe wa yu. Tian ye sim jia nan guo.

0: Tandi pa rupri ki jen mangu si top yu ti. Pe na, sing dali lo me beche shokle nije jume ye le, cui di rin xing ki nyamsu top yu batang. Shokle chukye ge ju keng le, zonye ki nyamsu top. Te xin tu, pe sho ding ki ringwe shokle chikik tan sibge lak zam nyamsu top so, lik chup chung yu. Te tang nyam tu, sing dali lo me beche shokle chikik tan nga tong tang. Bar si ke jen ki gen yur tan din yur ki shokle chik gu le gar cha zhi yu le. Nabi shokli chi sumtang chukdong zamla, chengzin jinki chichin cuidutang yigi ngunzin che yu. Xianyang, xingdali lomye bechar nu yun midong war chichin dulin che batang. Tetang zhewe rimutang yigi ngunzin tube nyen che ki simju le tuan lang mutu gudie dong xin yu. Le tuan teta ki cesi dimbib che be tien ni. Xingdali lomye bechar nyamsu lakze ki cesi sinji tang. Pe shok ringwe nyamsu lakze ki cesi sinji che ba sui batang che bji. Bizu kang ki koryu le dixib chelin chebe ma la chugu likdub chung ne. Chendin ki nyamsu kang tang, chengjin xerbib kang, tijin zonye chud kang ji sartu zun yubzi. Timi nabe deja dixib tang, nyenga ngundu donwe ma la yang zu yun. Xendin mi na so yung chebe tele yang, che mi chersi lakdar tang, so yung ki namba sartu chebe. Turim lobja tang nyamzhi ki loma nguyo zong chi se dinsi zubwa so yu ne. Chile ki mengsi dinsin, laklin ki nubu chewe, sanye rang ki nabi songyong mina mangu si so yung che yubzi. Tadin ki zolin songdu todu, xing dali lo me beche nyamsu lakze ki ce si sinji te ne, ke wang ci samjar mangu gyegyeb du du lin che yun. Songdu to, zhunggu rinne xu xia simju kang ki. Po zhang bo da li xing dali lo me beche so nabi yikze songyong tang pe ju chebe le si chu. Chengzi jin ki songyong tang, ngun go rin xin ki songyong. Nyurgyub nyamsu so yi guo le sungxie nangxin. Po zhang bu de li todam chu yi. Nangzui du xiubi xing da li lu mi bichar nu yun pokbi ni cui le dakje chebi ngun zhu li tuan tang. Nabi yong xie ti tobi zhubzhi ji cok xiu ba nam le nyam ju che yubzhi. Ti ji kie wang cui zhubzhi ti da ki ti san ni ngui su chua duan ba tang rikbi kung ki na wama si. Nyamsu chebi su zi tang kur yu todam. Chengzin tuan gu nyam ju chebi. Chile mina so yung so gite ne de zui bie de tang zho lin ding sep na yub shi.
1: Dik li gu ne bie bie ne su, nye char gom nye bie pion chung ge shi kebi so qin la sar so qi, ge gup chi nang ge gun zhu sum ge sam ting di so qin la shu yu. So qin to, pion chun sam xie tang pion chun gyab gyu ro sorwa nyam yung tang samba jik tuan di. Pio zhi ge shi kebi ge nu ba cho yung ne qiru dong wa jo tuan zo ur che xin. Di mi yu ni go yi tang kong yang nama jen ki ge shi bie de le di shik tuan di. Zemlin ki gyewo gyun la ngwebyo nesuyo tang tuyun xin, leng su cho yong jie ki kun ni, pe kye zho xin be jizu ringlu ting rib jen ki pyun chung saba se tuyun che kyu ti shi. Son tuyun xin, rikni le gyewe sim tuyun ki dam gyu chupa tang, nang tuyun tang rin tang nyam du, ti xin lak ze ki nyeba biwa jie, che tuyun ling di qingpo sum tang, sa kong gyegab ki zho lin song do zonye to sokba. Timi cok re sanye sato tu, tang tong gab rim chung ki pyun chung cha ye nye ri tuyun xin ki nye ri ze zhe dim tuyun tang. Zemlin ki guokfei suwe zhintur qinmei pionchung zhengui ki dimzhu zhintur su kyechui dimbi qihuna su nyamdu bini. Chio mangbyu tini rikne li gewe beri ta nyamshu ki sabze ding sabdu dang yubashi.